0: a.m. every day.
1: Ayo, ni temi ti elu dojuma.
0: Ame.
2: O go mani fu alaro loke. Fu mbongo ka ti olu bo. Ti mbongo mi ka kiri bori lebi. Akbala ye. Eh, ma dupe la wong baba ame. Ma dupe la wong baba ame. Ma dupe la wong ni madye mo. Ene to shanu fu e. Ene to kon ele. En ti oje ko ti doku. En ti oje ki wanti man guye dibi dibi. Abegbe ni wọn gbo strong balance oba ti o je kan gbe labegbe dupe lowo baba mi bo tin dupe bo si bi pepe re ko bere si ni yin wa ore nla kan ko fi dupe lowo baba mi baba re en to je ko ri ojo ta pe lojo alamisi ojo thursday yen ai mo ya won to fe ri ti won ri dupe lowo baba mi to dupe lowo ni majem to fu e la fa ni kan ti o fe lomi to je ko ri 17/09/2026 mo gbole to gbe ngbon mi ja to pada se bi pepe ja lo hallelujah nla meje ati ogo meje ko fi dupe lowo oni maje oba to pon ele oba to yes oba ti o je ko ti doku bo ti wa be si hallelujah ni oba okega ma pe bi parapo ti lo mo sinu eto mo tin gbe mi na ni wole yin tete mo olare waju ola gbe jp anonu mo riba kini ba ba mi arugbojo ni kanjo sona nto ro ya mi ndi enu akoko re ya jo le ni ajo ni ka gbo to ni maje ni opo ko to tete se mi na ni to wura oya ya jo ni eja wo ilu kuri karu ese kejila kilowi
3: o si se nigba ti o wo ilu kan
2: kiesi
3: okunrin kan ti o dete bo
2: okunrin kan to dete
3: nigba ti o ri jesu owole o si be
2: wipe
3: oluwa
2: bi iwo ba fe
3: iwo le so mi di mimo
2: o nowo re
3: o fi kan
2: o ni
3: mo fe iwo di mimo
2: mo fe di ma gbo enikan to ni kini ete ori jesu owo le ni abe ese re ki lo so o bi lowo e pe kini mo fe onu fe di mimo mami ipade aro iman ni agbara gbogbo oriruru aise to ba farahun ori ifowo kan to ni agbara ti o so won na de mimo to si ku ni kuri tai eja wo se katala kilo wi
3: o nowo re
2: o fi kan
3: o ni
2: mo fe
3: iwo si di mimo
2: ma gbo nu fe iwo na ma bo pelu igbagbo pe o fe wo san ninu ogun yen apo fe di mimo mi o morugun to le ma beja o di mimo won na pada sile pelu eri yes
3: logan etere fi sile lo
2: o kilo fun pe
3: ki o ma se so ohun kan fun enikeni ma
2: so ohun kan fun keni se ri igbon yes sugbon
3: ki o lo ki o farahan fun alufa
2: ko farahan fun alufa
3: ki a ta ore fun iwenumo re
2: o ni ko lo ta ore fun wenimo re mommy aimoye eyan ti won wesan mommy won na gbodo firupin kan ti irupin yen ni o so won na ni mi do si asepe iyanu to ti gba laaro gbogbo eyan ni ko firupin kan lati fi ti to gbon yen leyin ki won na le gba agbe ni agbara asepe ori to yo elenu yes
3: gege bi mose ti pase fun eri si won
2: ege bi mose ti se kini
3: pase fun eri si won
2: mo ti pase fun eri si won
3: sugbon ni waju ni okiki re kan opo ijo eniyan jumo pade lati gboro re ati lati gba didara lodo re
2: kuro lowo aninilara won
3: kuro lowo ailera won
2: ekese to gbeyin
3: o si yera si ju o si gbadura
2: o gbadura bi ta pari e yera si ju gbadura wa re pe opolopo ni won se kini ni won ni itusile patapata ninu ailera won eh iwo na nilo lati gba itusile lowo ailera n to nbe ija fa imoye odo nkan kan lo se laaro iwo na gbera ma bo ki iwo na ni gbagbo pe won na fe di mimo inu ailera re ko de ti ribe nibi ta de ki na wa fi pari e se bi tori igbale mi e ko gun yen wole ko ma ri ogun yen mo iwo na dide kono buburu si na ti o da yen kole ki iwo na faye e fun Jesus kini Psalm 34:5 Psalm 32:5
3: emi
2: jewo ese mi fun
3: o emi jewo
2: ese mi fun ati ese mi ni emi ko fi pamo
3: emi wi pe
2: mo wi pe
3: mo jewo ere koja mi fun oluwa
2: mo jewo ere koja mi fun
3: o si dari ebi ese mi
2: o si dari ebi ese mi ji mo mi wona jewo ere koja re to te pa yan ri owo e te ko fe je baba mi yo dari eh ashe dede re koja re ji o de di ayan fe re eh wona jo wa ye re fun Jesu o de fanyo wo dupe nibi ta de ja lo bi pepe ka lo gbadua wa ma kigbe oluwa ofo oru to ti mi sinu ogu wa ma fo soke le meje ina ti jade lara mi adua ma robia arobi soda le baba papa mazuke enda libra bush le kata libra bush monsu e dede le krabush jesu oluwa gbomi ile gboro le oruko jesu owo ina wonu ororo e o gbonu omi bo ti ma lo ko gba itu sile lowo isu ati omo gun re yo si dara fun yes oluwa mo gbe to ni lowo to wa lowo re to se pe omi atoro yen le kankan ni o gbe ba kan sa wa o na isu bo ti ka isegun la ma de ba mi ka samna bo ba ti ka wa pada buri ogun yen eh o de wa yin olorun ba nkan ti sa 114 ibe logun yen wo le yes alagba bi wa amen ni bi ta de gbo ko janjoko e ti ni agbo lo le agbo
0: praise the lord oruko mi gloria lu asegun fun mo gbo olorun pe baba mi ola le wa juga for past 3 months that in so message ko fun mi obinrin ko aja ti se arin lowo obinrin ko ma wa o ma rin lowo nigba to di last week Thursday obinrin yen wa o wa ni o na ja bayi mo ni mi ni mo o wa re mo nje mo aso mo nje be ya mi lowo ni mo nje be fun mi lowo ni na ja tebe je be fun mi lowo ni o ba kun serin lo ba ni ati ba ye lo ele lo ma bi so pada mo ah Jesu asan re mi o no ti mo fa bi so pada o wa re ni o wa lo nigba to wa ko pe o wa ran mo koko mo wa pe mi wa mo wa debe o wa ni ah o dejo ore mi o de ba mi fo awon aso mi won ba to pe mo bini o be mi se ru ise o lo bini wa be mi ba e jo sa ba mi fo so mi mo ko ndo mi wo ni mo sa no de ko wa mo wa ba fo ni mo a ji lo le ni toze mo ba fo awon aso yin nigba ti mo fo tan ni won so pa mo anya awon sa so nipa business mo so ka emi go bo ha ni last week nigba ti mo rora ja pe bo olorun reyan ko si mi to so 100,000 yen fun mi o wa ni pa to wa so 100,000 yen fun eko to wa ti dawo yen pada mo ni mo ti taja yen mo de ti dawo pada se n to nowo o wa o wa nu wa o ni ah o o ni inu mi de du sile cha mo sa wo o wa sa wole gba to ba ro mo koko mo wa pe mi wa pe mo mi o ni pe kin wa mo wa wole lo ba o wa ni ah ti ba ye lowo ngba wo lo ma da pada mo ti ba ti taja ton ma da pada o wa ni sure mo ni be ni o wa no da ma de ye ni 500,000
2: mo wa
0: mo wa da ke mo ni mo mi se sere n se wa mu mi sere ni ba ni mi o mu e sere ma ya e wa de ma mo ni mo mi lo le fe figba o ni wa de ma da pada fun to ba tin taja mo ni olorun ti baba mi logo tori pe bi aso tere yen
2: kapisi olorun egbe re oluwa egbe re gbono oluwa segun fun mi ene to gba so tele pe nikan yo dide ran e lowo so tele e ma wa se mu se o gbe 500,000 for mo bere yen bi reti pe niyan ma gbowo yen pada lowo re eni yo ma bere wo na lowo ti di akoko yi ta lo nfe olorun lowo o ya wona wona wonu e fori of e wonu e ki wona ni wona ni lo fe nikan ti o ra ye mi lowo o wa ore kan ko fi ti need nti baba mi ni ko se ni for ti need mami nigbeyin ohun gbogbo won are nikan ti o fowo larun ayan mo e lowo to de wa payo dupe o de ti ri be ko sen to ma yi pada yes oluwa wa amen nibi ta de o fe ma feri eranse o sub number ni ki je fe bi adua awon kan lo be o lo so pe fe bi adua ki je fe bi adua o bi iwo na tun le tun tun fi o fe ma rin to yi lowo lo sosu dododun lo sose iwo na pa me so it was some number who they made up for. What they fire you do? Oh, that's ribe. We sent to my ye, brother. Yes, I like my viva. Oh, yeah, was some number and woman before my back. Yaka for Juro Jume. Oh, yeah.
3: 080-33-46-2861.
2: Kila o se ba mi soro nbe a pe ka jo fojuroju me ma gbagbe pade ti o waye laarin ago mesan ni

mo ki gbogbo eyin omo Olorun mo ki gbogbo olugbo mi jake jado kakakiri agbalaye ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday oni ni ojo ketadini ogun number ti o se pin ojo ketadinlogun tumo si 1709 2026. Se gbogbo awon ojo ti o ba ti se pin mo ma fe fi gbe testimony enikan ni woli iyola mo ti ko si be ni a se to nbe ninu e ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok la aro yi Pastor Dekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki ipo rire e nba gbianju e lati attend the service la aro yi ore ti o ni tanle.

Oluwa lo nfe se nu aye re e ma bo ni bi pepe o ati omode ati agba e ja wa kunle ja wa do bale ka dupe lowo ologun ajobo and e gbo mi isin taro yi iwasu mi lori afefe oniyo ni but ma change nkan kan fun idi kan tabomi enikan le change nkan be ni ma change nkan kan fun idi kan tabomi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gba gititun ni ilu ibadan eyin omo olohun kin to bo sori facebook youtube ati tiktok daddy edobale nwaju e mo mi ekunle e ma bo ni bi pepe enikan ni bo pepe mu bi kanu le yi ibi to ndobale si to nkunle si yen oni won pe ni pepe e ja jo dupe lowo alagbada ina baba mi kiki oye ari ku yeri eja mo yi ka otun ka mo yi ka osi ka mo gbe olohun yi ga oba re oba mi.

0: gbogbo le o o se mo ki gbe Jesu ma se mo dupe bi to tin mu mi bo mo da ogo pada fun Olorun titi aye ni mama yin o ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah gbogbo eyan omo Olorun injo le dide nibi to wa
1: mi ma boya bo se ngbo mi nbe yen o le ki haleluya yo kan haleluya haleluya yen yo mu itusile lowo gbogbo emi to nbenu e lo fi ke lekan soso o di ti ki je ki awon mo le yan yo si ya. Are you ready? Jo mo woju eni to nbe legbe e kokko gbe owo yen sori bayi mi mo boyo o le ki haleluya nla Oluwa ni iko mi loju ese awon to woju Oluwa mesan okun ti won fi de ile omo ti omo fi le duo nibe ninu haleluya yen ni ati tu ninu awon mesan awon meta yo feel owo agbara won le subulu le won o laje angeli lo sise abe ni iseju kan ise abe temi mimo ko gba akoko so e si okan yin paya ninu haleluya yi oluwa ni wo awon 13 ipele ti won ki de ninu iran oni ikan mi bi won ba le ki haleluya ohun Olorun yo si ja yo wo igana yen oni nigba ti o ba fi di September 6 ni 2027 in to ni ki so niyan bi Jesu ba fa bibu e seyin oni so fun won awon meta la yen won a ti ra moto meji meji

0: Zajmowania jadasz! Jezu! Oni wawa! Ebi owo ye lo yuke wani dakeje. Just maintain your silence. Yes. Aha. Get the luggage. Yes. Yes. Aha. Bless him, Bonasa. Thank you, Father. In Jesus' name we are praying. Ewani dakeje yan yan fe e fi angeli sile awon angeli pombi e wo omo birin bi won se yo abere merin lare oluwa kini tumo eleyi oni iko mi eyi ni won pe ni abere aye e ma wo bi o se feel e bayi loluwa merin si le je eyan eyan 40 gbogbo eyin ti won tu abere aye si ara yin mo sole kana loruko baba to ma ti temi mimo jade lara wo gbogbo eyan ara Sona Church pepe yo pon mo Sona Church laaro yi awon eyan bo ni awon Sona Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo si ago mewa abo otito ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na le ti ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sona Church mo ki ipo rire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai oluwa lo nfe se nu aye re.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Tawa Kalito Odunowu. Mo wa lati ewe nla.
0: Ewe nla Leko.
1: Be ni sir. O npe mi ni Mama Ti.
0: Mama Ti.
1: Mo dupe baba mi mo fe ke dariji mi o. Mo fe ke dariji mi. Mo fe ke dariji mi tokan tokan yin. Tori mi fe ma gbo ohun yin tele. But
0: sleep,
1: my bone, we are Tibetan bone by my panny. But sleep, that's your gwee, my mummy. But you see, 5:30, Baba, me, oh, gwee, mummy, oh, she chef for me, dollar. Oh, do she chef for me? No, expect, say, Baba, me. But what don't you chef for me, no joy, what do you pay? Or the talon, what don't you for me, no joy, Baba, me. Montole lati kekere
0: charge
1: montole lati kekere ti tu mo fi mari mo bi mo merin awomo mi ti awomo mi meji ti se yawo so ti ba ti lo sile won lo se omugo ma so fun yawo omo mi abo abi omo mi pe ago merin to ba ti le dano koja ago marun bayi mi ni jo nje he
0: mi ni che ago merin osan
1: ni ma ti jeun
0: le godo ti
1: be ni titi ti oko mi de lo fi pade Jesus ko fi bu mi mo fe jeri ojo kan mo wa si Jesus ti en so fun wa pe angel yin sore feyan kan pe ko je pe ko jade
0: o jade
1: pe ko jade mo de se ni kin jade bayi awon pastor ni mi ko ruko sile baba mi waterbed yin yaju fo di bi ose kan waterbed yin yaju ni ewe la wo ma ko tu jeri ni jo Thursday ipe ohun o to le mo emi yen ni so to to e awon to wo 64 won jeri iwo di ore tolorun se mora o to pa mora mo wa so pe leni ati gbogbo si wa pe ma doju ti esunu aye mi olorun ti segun fun mi o baba mi olorun ti segun fun mi ah olorun tu wa se ninu pe yi awon omo mi meji lo ti travel mo ro pe Jesus ti ni mo ti ma jeri mi pastor Demola won ti wa yale mi si mi mo o mo ti di landlady mo gba 4 million pastor Demola is my witness because mo gba 3 million wo mo sure bayi baba mi
0: eni su
1: ah ijo yi pe mi
0: eni su mama owo kini yun
1: ah eto mi mo gba
0: e boyin to ti ra
1: be ni den awon mo mi osusu na fun mi lowo nje won ni ki ma sise but tori pe ma ni ki ma ka fi nkan fun nkan mo ti sisogun mi pastor Madewala won ti wa ya si mi mo bo mo ro pe eri oni kan mi leni baba mi eni dope eni fi omo
0: sise e je wa question
1: ah mo dupe o sa
0: e to le mo
1: beni sa beni sa lati kekere mi to le mo o tori mo lawon mi to nje mo ani ki lo mu mi na si mi ni jeri tori tolorun se nu aye mi baba mi mi
0: ami mo ko to pe debi mama kan to re to lo ntule to deny yen kan bi gbogbo nu e se ami eyan keli adekile budo saudi orun gbogbo gun ti won gbede bi o yawu ti pile ti pile in the name of Jesus ogun re wole mama yen ni mo ti kole mo ti ko shop awon eya ma fun mi 4 million 3 million she operating millions gbogbo eyin ti le ba wu ko gbogbo eyin te ba fe ko shop ni 2027 ma ya ile e si mi mo ya shop we si mi mo mo wa like ti mama so won ni ti oko mi fi sun ko fi ojo kan bu mi ngbo ko won obu won ta won bi ye da ko mo bu yin ko se ti mo bu yan bi ti yin le so won se mo telo mi gbe wa yin awon ogun mo rili ogun abe pa to ogun oloro nbo ogun to bo wa bi ti ogun mama iba le se ti egbe si elenu won ni an fun yin lowo ni te fi wa so nte so
1: daddy no rara sa o o di ti so mo wa di gba virgin awon okunrin mo fe jerry but ko kan mi mo sha ni pe gbangba ni ma ti so nitori na mi se so lewe nla mo fe ki gbogbo eyan mo pe yes ore tolorun se nu aye mi eyan ko o le se
0: bo ba se wo na bo de ko lon to tori owo ti won ba ni won fun o ibi ti nkan wa niyan gbogbo eyin ta jo wa nbi egan ni won ma pe mama yen ni to ba ti di ago merin awon bodo ti jeun ale so gbogbo oto ti an ba fe to won o ti to ko to di 12 sibe na ogun yen o se bo logun yin se se mama
1: through testimony awon no man jade lewe la de ojo kan na ni Sunday service eni gbogbo awon to ba nto le pe ka jade mo kala jade ni
0: e kala jade
1: o kala jade ni ri mo mo kan to se mi mo kala jade ni o to e so lojo yen pe won gbodo duro fun eyan pe eni tin kan yen ba se gogo ni ko jade ko ma duro fun omo abi ko ma duro fe to nto le gogo ni ko jade mo wa kala jade
0: won jade won kala jade ojo yen ni o fight ju yen bole gbogbo ogun to le so fun yan olowo ni ye leyi gbogbo ogun to le ba yan so gbogbo ogun to wi igun egbon inta e so gan fo lohun gbogbo eyin te wa bi loni ogun yen wole tinu ogo wonu ogo ogo to se yi o ni wa mo gbogbo awon omo yi ni o gberi in to ku ti mo gile je yin loni
1: ah alafia ti fokobale
0: alafia
1: beni tori omo ni pa olodun ti wo mi san leni mo mo eti mi agbari mi eti mi agbari mi omo mo
0: olodun ti wo si yin enti mo fi kun ni pe aten to baba yin sami e ma lo lalaafia idi ti mo fi bere ni pe mo ri yin te nlo lu oko ki won te nlo omo yin bembe
1: beni citizen visa na fun august ni mo n bo wa jere patapata citizen visa na fun so ngba to pada wale to wa mu oko e nurse ni ngba to pada wale to wa mu oko atawon mo e lo wa wale lo wa ni olohun ten sin ni ke ma si won mi Oh, come, I shake in for a shift with your loan. What she called, not a party lane for me. Though it's half plot, but what is the landlady? But it's a tenant.
0: A Tony tenant.
1: What is the tenant? Most of them passed at the Mola. What Jerry named Wenla. What is the tenant?
0: Your landlord. Kedia Canada, Kedia UK, Kedia US. E yo ni yi pada o. E si ni fi aisan lugba. Ase ti mo be.

0: gbogbo eyin ara Sunnah Church pe pe yo pon mo Sunnah Church laare awon eyan bo ni awon Sunnah Churches ni gbogbo bi ti awon church wa wa e lo se nti mo ni ki won se ba se mu lana de se mu nbe ani fun ani gba isin ta ba se laarin ago mejo se ago mewa abo o ti to ni aro yi a se bebe oluwa wa ni gbogbo eni to ba se si fe ti gbo e tun pade mi lori Facebook YouTube ati TikTok laaro yi Pastor Odekunle Epaphras Odekunle Epaphras na let ri mi wo ni TikTok YouTube ati Facebook gbogbo Sunnah Church mo ki ipo ire e n ba gbianju e lati attend the service laaro yi ore ti o ni tan le mo lai lai Oluwa lo fe se nu aye re
1: oruko mi ni Oluseyi Olajipo lati Ibadan ni odun to lo baba ni ka jese bi oro ojo bayi na ni ni ojo mashem ori awon omo mi ni mo jese le mo wa dupe lowo Olorun alaye ipe ni odun to lo ohun ti mo so fun Olorun ni pe to ba je pe looto looto iyawo re ni mo se ko ba mi to gbo awon omo mi jade kuro ni university ko se fun won to fi di ori last born mi olo si se fun mi gbogbo won na graduate to tun se si waju in fact the last born o na se tan pelu flying colors tintin my local CGPA ni last one is 4.98 eto wa ni charge only just one unit just one mark local ta fi mu first class she came out with a 2-1 strong 2-1 igba to tun wa je odun yi baba tun wa ni ka jeje nibe yen ni ale yi ipe ki la fe looto looto o po ni mind mi sugbon e to se pataki nbe ni pe o ni owo kan ti mo tin wa lati January lo ti e ko won yen jade fun mi paperwork e jade looto ti won ko fun mi ti mo de ri pe o ye kan ti sowo fun mi lati April mo wa ran ti nkan ti baba mi o ma nso wi pe looto looto o le riran yen won le lo ma di governor o le di president ko je pe go
2: fi fe ti gboran o tumo pe ran ose bo lalapo ba re Canada o tumo si ko de be bo ba fadu ati awon eje kan ti eyan kan mo ba won lala lasan
1: nigba ti won ti alayin mo wa ni iwo olon owo yin emi ni mo lowo o ti ye ko jade fun mi mo did owo desperately mo wa jeje fun olorun be pe ti owo iba fi le jade fun mi ni bulk subsequent ones mama fun olorun ni ki se ida mewa 20% ni mama fun olorun ibi ti mo ti wa se ekini ti mo se ekeji mi mo igba ti mama jade mama wa bere si so pe oni dandan ni Jesu ni o soro mi dayo ninu orin mama mi o ti won ko ni ale yi mo tete so pe iwo olorun ko to di osi ko to di pari osi owo mi osi yi o gboro gbe lo mo wa ni a je ki dia olorun mo wa so fun olorun o lo wa ni bi bayi o ni mo le ka jade mo ni gba owo company mi fun mi in fullest loni 1408 ki o to di ale mo wa di olorun mo ni ko to di ale ti n ba koko gba eyan kan ti ma koko gba nbe ma fun eni 20% ibi ti mo ti tun wa so mo wa ni olorun elo ni 20% 20% owo is 40,000 mo ni ma wori ma fun eni 50,000 je kuku round up ko di figo asi bi a se se 3 o'clock ti 3 o'clock adura 3 o'clock beni won pe mi lati company lati headquarters ipe madam go and check your account we have paid you
2: apere to da niyan o beni kan ba foke to se ami won ti sign agreement apere o di meji si meta bayi ta gbo loni apere to da gidi ni
1: the beauty of it ni wa ni pe won ti e wa so yokan fun mi won wa bere lati January yen won so kini won so keji won so keta ibe ni mo ti wa pe oga yen pe this is not my money won wa ni hold on Mr. Oladipo we are paying you in bits when it's on Monday call me I will send the analysis to your email mo dupe lowo Olorin alaye won so 2.1 billion fun mi ni alaye
2: bo se rinu gbogbo eyin te reti owo nilu to jina ati ilu to sumo emi omo n ta le fo Olorun yi iwe ma yo to raju are ti dahun ni gbogbo
3: gbogbo bi ti eto re ha si ko jade lojiji mama yi gbogbo wo yin ni o jade imi o tun de loruko baba ti oma ati ti ebi mimo nice I love that.

gbogbo eyan omo Olorun ti o gbo ohun mi jake jado agbaye oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Kaigodin Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan gbogbo eni ba ri mi gbo mo pe agbara Olorun sokale nibi kibi to ba wa o ya gbagbara loruko Jesu o ya gbagbara agbara meta ni mo fe bere agbara owo agbara ipo ane agbara ti se ti emi mo gbogbo eyi te ba gbagbo loruko Jesu o ya gbagbara oh my god o ya gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara gbagbara in the name of Jesus gbagbara

0: Jesu ti se kesa 2026 gbo anybody mi gbo mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: kayali ha ha o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: lai si e meme ma o fo ni eniyan lo ruko jesu o ya gbagbara
1: amen
0: o ya gbagbara

ati fun eyan lanfani lati wa ile aye ile kan ba se wa won ni ko se gbe to fe wa lawojo awon to sorire ni abo fe wa lawojo awon to ku awojo awon olorire le mi fe wa ntemi eri oluwa gbe mi leke oma de bayo mi o mo tin o enu nipon lati ngbo pon enu olofa lati ngbo muta o awojo awon eyan pataki le mi ma wa ntemi ijo mo wi pe ile aye ta wa yi eyan ma tu toko wa tun itan ko baba ni won sori re nle yin so pe rock se bi ti e wo sori re nti e baba ni won gbe nkan re se ni dile yin so pe laye ki se ti e iwo se kini wo gbe nkan re se tu toko tun itan ko go ninu awon itan ton tin so awon awon iran ti won tin ri si yin lati jo iwa ko nbe wa ona abayo soro ara jade tan gbo eto yi awon idanileko lo lokan ojo kan lo ni ran iran ina la ma nko wa sori awon eto yi awon ona abayo ta le gba lati fi rira wa daada na le ma ngbo lori eto yi Olorun ba mi se alale awon igbesi aye gbogbo wa nu ko se n to le se kini ko se n to le yi pada sugbon iwo gan funra re won ni omo to ba sipa ni obi ma n gbe to ba se gbe igbese na lo se ma bara re lojo waju aha yo mo yi o wi pe ile aye ta wa yi bo fi mu ara mi ko se n to ma mi fun e mo se wa n bi bayi nisin ki wa ni alia ba mi fi mu e ba mi mo fe mi to possible ma mi funra mi ni bo fi mu ara mi ko se n to ma mi fun ore wa mi gbegbese ko ri daju wi pe o tesi waju ninu aseyori

gbogbo ta ba tin laju saye ta n bara wa nu aye pe ajilayo ati alafia ope na lo ye ka ma da fun oba deda aseda toro un gangan na lo je ki a ma wa oni bebe ti o je ki bebe o ma be un na ni o wa wa tin je ki wa wa o ma wa kabiyesi re eledumare ada gbogbo ope ati eyin pada fun olaaro toni to tu je ki oju wa tu ri ojo tuntun oni na ni ojo keta din ni ogun osu osu owere owewe osu owewe ni osu ta wa osu kesan owewe nu owara ni October belu ni November ope ni December osu owewe na re osu kesan ti o san wa sowo ko to pari lagbara Olorun itin san wa sowo yo si san wa sowo ju bayi lo lagbara Eledumare e ka ro ni gbogbo ibikibi ti e tin lanfani lati ma darapo mo wa laaro e lati ti ba wa pade fun ojumo re toni ikanni alalobarika Jordan 105.5 FM na le gbo otunu we iroyin na lo nde se ti gbo yin iyen ni owuro toni gege bi a se man se latojo aje Monday titi de ojo eti ago mewa sago mokanla yen papa julo awon iroyin to jade jake jado orilede Nigeria ati agbaye iroyin awon oloselu iroyin ohun to nsele loro oro eto abo oro aje ati bebe lo na ni awon iroyin eyikeyi ti won ba gbe jade fun ataman lanfani lati je ki eti eyin ara ile ko ma DC lati gbe si yin ni eti ke le gbo pe ohun to nsele na ni ikanni Jordan na pe apa abite wa 105.5 FM na lori wire teto dodo wa eja bere kika iroyin na yen ni aro toni eri oluwagbemileke adebayo lo ko mi MC Rawo agbalagba omode ti n pegbe babe lo ko eje bere lati inu iwe iroyin Vanguard laaro yi gege bi won se gbe jade sita to si je pe iroyin to ba ni lokan je ni oni awon ajo ti won ri si isele pajawiri iyan ni ilu Eko ile ta mo si ajo Lasema yes Lagos State Emergency Management Agency oni won ni won ti dola opolopo awon ti won farapa nibi ijamba oko ile ti o waye ni afara otedola to sumo itosi bega ile ti won ni won ko ko akole wi pe boye enike ni padanu emi ninu ijamba ohun sugbon oni ogun logo awon eyan se lese ni ana tin se ojo anu ojo ru una ni won ni isele na sele ile ti won ni awon oko ototo marun na ni won fori gbari nibe ipe iwoju mi mi ojo e ti won ni awon oko na fira won se gege bi won se ni alaye won ni oko gungun ti mo nko eru ile ta mo si truck ati trailer pelu awon oko aladani bi Honda eto je oko ayokele ati Lexus na ni won ni awon oko yi ni won ba isele na gege bi won se ni alaye yin awon ajo ti won ri si iroyin pajawiri yen Lasema na ni won ni awon igun kan ti won pe ni LRT Tiger Squad na ni won ni won ya lo si ibi isele na lati tete dola awon ti isele na sele si iyen ni osan ana gege bi iroyin na se gbe jade won ni oko oko akeru gungun ile ta mo si truck ile ti won ni oko opolopo awon ero amuna wa ninu ile ile ta mo si generator ile ti won ni truck ohun ti won ko number idanimo re sinu we iroyin laaro toni Vanguard na lo gbe jade be na ni trailer ohun o na lo je wi pe oko nkan sinu ti won si ni awon ko da idanimo iyen number idanimo ko ohun won ni won ko ko sinu we iroyin won ko da mo be na ni won ni oko Honda na lo je fun fun balawu ele ti won ko number idanimo ti e na sibe ati Lexus ohun iyen awon ko ti won ni won ni ijamba ohun gege bi won se wa ni iwadi ofihan ohun to fa ijamba yi latari bi won se ni oko eni ti o wa truck yi gangan na lo je wi pe o padanu ijanu oko ele ti o je pe o fa ere ti tin sabo kanan ti yo te un ko un lati le je ki oko na duro lori wi pe ko le duro mo lo wa wo pe bo ni ko un se se o won ni rabarabarabaraba tin wa oko un na lo ko bo awon oko meta kan ele ti won lo jejenjeje won ko to ri wi pe awon yin na ba gba lariwo lodi ka oke oke o na ko bo ara won ko to ri pe won ni opolopo awon eyan se lese ni bi isele na ko to ri pe awon ajo Lasema ni awon ti ko awon ti won se lese ni bi isele na lo si ile iwosan lati gba itoju gege
gẹbi ani to je akowe fun awon ajo lasema iyen dokita olufemi damilola oke osanyi tolu ona wa ro gbogbo awon ti won je awako patapata awon loko pe ki won ma se pele pele o ke to jade nle eyo oko yin wo ke wo ijanu re ke wo ohun ko ohun to le fa akoba ijamba oko oju popo be na ni oke osanyi tolu lo tu ro lo tu gboriyin fun gbogbo awon ajo eleyi ti won ri daju pe won sise lati dola awon eyan be na lo ni ki won ma duro wam wamu lati ri daju pe won sise won gẹgẹ bi ise eleyi ti won yan won fun ni ipinle Eko iwe iroyin na lo gbe jade Vanguard na leti ba iroyin na laaro toni won ni are Bola Ahmed Tinubu baba ti ki gbogbo awon ebi ogbontarigi eni ti o je agba oje ninu ise theater Olu Jacob eleyi to jade laye leni odun 84 years bi are Bola Ahmed Tinubu bi won se nkedun agba oje osere yi ona ni won ni awon ti won eni to tu je eni to je agbenuso fun are Bola Ahmed Tinubu Bayona Nuga ona lo fi si oju opo ero ayelujara agbaye ti X itamo si Twitter yen ero ayelujara agbefo tele iti won ni ojuwe agba osere na bi eni ti ise re o koja sise film nikan Tinubu ni oni Olu Jacob lo imo ati iriri re lati fi mu idagbasoke ba eka ere idaraya eyi to je opakutele tawon osere ode oni ele ti won gun le lori ti won wo bi awukose atejade kan ti minister fun oro asa ati iyanju Anatu Musawa fi lede lujuwe iku ekan oni tata na bi adanu nla si eka ere film orilede Nigeria owo ye pe bi 50 odun ni Olu Jacob fi kopa ribiribi nidi ise theater to si je pe awon ipa re ni di ise na ko kere rara atejade kan na ti eni ti o je agbenuso minister na Nneka Anibezi o fi lede lo so pe okan lara awon opakutele to gbe eka ere idaraya Nigeria ni Olu Jacob Bujao ti won yo si safeku re lagbo ere theater ninu oro ti re minister feto irin ajo oju ofurufu Festus Keyamo ni agboje eleyi to se wo ni awokose o na ni baba ije o Keyamo ni cherry ti ipa re o ni ipa Olu Jacob ninu ere ise theater ki se ohun ti eyan le fowo ro seyin rara Keyamo ninu atejade to na fi sojo po X re o gbadura ki Eledumare te Olu Jacob si afefe rere bakan na oludije sipo are ni Nigeria legbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar un na kedun si iku agba ojeun ninu atejade ti ohun fi sojo po X re ni o ti ni ibanuje ni eleyo nigba ti ohun gbo iku Olu Jacob ipe ibanuje gba lo mu baun Atiku wo ye pe saju ni ki ere cinema Nigeria to di ohun ti gbogbo aye mo ni Olu Jacob ti n gbe ogo orilede Nigeria ga pelu awon ere theater o si wa lara awon ti won seto ipile tawon osere tuntun asiko yi n gun le lori igbakeje are tele ri na wa o so bayi wipe o ro iyawo ologbe na iyen jo Kesiva ti o na je agba osere atawon omo ologbe o ba won kedun oni Olorun yo si te won si afefe rere awon awon jankan jankan to ko lolo na ni gbogbo won kedun agba oje ere theater ohun iyen Olu Jacob eleyi to jade laye leni odun 84 years you know wa ninu we iroyin laaro toni e gba change iroyin na ni ekun rere oni ile ise olopa ipinle Benue won ti fidi re mule pe otito ni iroyin eleyi to kakiri nipa wipe awon agbebon kan won se ikolu si oga olopa ekun Ayilamu ni ipinle na ati iko akoworin re agbenuso olopa ipinle na Peter Andogu lo fi iroyin na mule fawon akoroyin ni ana gẹgẹ bi o se wa tẹ siwaju won ni oga agba yanyan ni orilede wa Nigeria fun ajo olopa iyen disu won ni baba na yoju sibe o be ni oga agba olopa yanyan na ti pase pe ki won bere ise ifimufile lati ri daju pe owo te awon konoran si ti won wu wa la bi yi
ti won se ikolu si oga olopa na ti won si gba ti won si pa awon agboforo meji ele ti won jo nko worin won ni olatunji disu pa se pe eyi ko nse iroyin to dun mo awon ninu o si je ofo nla ninu ise ninu agbo awon olopa gege bi won se wa se be won ni iru isele yi na ti waye ri o won ni awon ara agbegbe na so pe ki se igba kokore ti awon janduku agbebon yo ma se ikolu si agbegbe na won ni yato si awon ara ilu ti awon agbebon ti ti awon agbebon hun ile ti won ni won wuwa na si won ni igbagbo won ni wipe o le je awon daran daran ile ti won se ikolu si awon na ni won tu wa o lara awon eyan ti won fidi re mule so pe koju bi ojo merin seyin ile ti awon daran daran agbebon se ikolu si aye lamo nibi ti won ti pa olopa merin ati ara ilu meje ni won tu se ku pa awon olopa meji yi o gege bi iwe iroyin se gbe jade vanguard na e ti ba iroyin na laaro toni e lo gba change re e ba ni ekunrere

0: won ti tele da won ni e ba iroyin ohun ninu iwe iroyin laaro toni
1: w.jordan105fm
0: ede nigeria n dojuko lasiko yi oni ki mo se kere mi rara o oni o wa se afihan daada bayi wipe are bola me tinubu won se ohun to to fun awon orilede nigeria lori oro ise ebi eto abo to mehe ati opolopo nkan mi oni o da pe ohun kan to ku fun are lati se niyan o to ye pe o ye kan se ni kia kia to ba je pe are fe ni are ni fe awon orilede nigeria lokan looto ilu abuja lana na ni o na ti soro yo gege bi ohun to so oni se ri opolopo ijoba lo je pe won ko ni fe awon mo niyan lokan to ye pe won mo wi pe iya nje opolopo eto abo o mehe lagbegbe bi ti awon ti won je ijoba le lori ti won gbe o gege bi o se wa se ni alaye oni isejoba ohun ti isejoba nilo lati se na ni pe ki won gbogun ti ebi eto abo to mehe ati opolopo awon ilu to je pe dududu bayi lo wa ti o sina ati awon ti won nise lowo lorilede nigeria nikan to ye kan ma se nu o wa ro gbogbo awon odo orilede nigeria pe ki won dakun ki won sowo papo lodun 2027 ki won yan eni to to aten to ye ka won le are bola me tinubu kuro lori alefa ki won dibo yan ohun tori pe ohun nife won lokan pe awon odo gangan lo go ola o ni eja jo gbawo ka jo gbaruku ti ara wa ke dibo fun mi ka gbogun ti ebi ohun eto abo to mehe ati na eleyi te pa pe kosina yi ati ise kosise nita e gba awo epo won o ni gbogbo e ni o rorun o ni eja se kini o ni eyin odo eyin gangan na le le se e dibo yan mi lodun 2027 te ba ti dibo yan mi gbogbo o lo bo se e ko lo o adebayo lo se le di mimo laaro toni e ba ninu wero yin daily post iyen fun ti owuro toni e wo e le ma wa awon orilede nigeria ki ya o ma je wa o talent to nsoro awon ajo nlc na ni won ti nsoro wi pe are isejoba are bola me tinubu e dakun se e mo wo wa ki ya ma je wa orilede nigeria ni won ni ki lo fa ton fi soro yi latari bi owo epo pentiro to fi le gbe lo soke si 1430 naira won no la won ma ra epo bayi o awon ajo nlc ti won je awon ajo osise na ni won wa so pe ah agba ki wa loja kori omo tuntun wo ori wa ma tin wo orilede nigeria se mo wo wa ki ya ma je wa ni ah are e dakun epo ti lo soke 1430 ni won taja la lita kan bayi o nibo la nlo which way Nigeria lori ti won ba fi senu nbe nu we iroyin laaro yi e ba ni ekun rere won ni aya are tele ri to ti dologbe iyen obirin akoko tele lorilede wa Nigeria iyen Aisha Buhari on lo ma se kokokokoko ngba ti yo na silekun nile eni ti o ti igba kan je igba keje re ni orilede wa Nigeria Atiku Abubakar na lo ni awon gbo kokoko lenu ona won tanu ani emi ni tani mi ni oluwa ni jemi na Aisha Buhari ah aya re tele ri bo ni e mo ku jo meta ni awa nu baboko mi mo ni wa kini ah o ma to jo meta le ta ri yin yi o da wi pe nkan so mo re oni e wole o won ni Aisha Buhari wole na lo ni ohun wa se abewo si Atiku Abubakar o gege bi Atiku bo se fi wiwa re wiwa Buhari iyen Aisha Buhari wiwa re sojo po x ele to fi sita lojo ru Wednesday nbe gangan na lo ti salaye ipade ohun ele ti awon kojo se awon oro ele ti won jo so laarin ara won o ni eyi je ohun idunnu ati ohun ayo fun ohun ri lati ri eni ti o ti fi gba kan je aya re tele ri lorilede yi nibe na lo ti wa ni eyi je ki o je pe o da pe Nigeria ti fi esun wa bo eyi to je pe awon ri Aisha Buhari yi yo je pe ohun to da na ni tori pe nbe eyan ba sadua lowo won ni bobirin ba wole adua ti gbanu tori owo ero na ni o badenu Atiku na lo ko sibe o ko sibe gege bi ebo ngbo emi o ka fun yin ni ede Yoruba bayo oni loni ti mo gba ledo obirin akoko tele lorilede Nigeria yen Aisha Buhari mo gba o la ledo oni koda oni tututu la ba le oluweri oni gbogbo e ti tutu nu oni be lo je pe nu ohun dun tẹ̀rítọ̀ yàyà lòun fi gba Aisha Buhari lálejò nílé òun bẹ́ẹ̀ náà ló ní àwọn ṣe wọ́n lálejò ó ní ṣùgbọ́n o àwọn sọ̀rọ̀ lórí ọ̀pọ̀

0: to ni punch na lo gbe jade e je mu won pe pe bayo hun won ni igba keji are lorilede yi na lo so pe awon gomina iapa ariwa mefa ninu awon 19 ninu awon 19 eleji won ni won ni ni apa ariwa won ni mefa pere na lo se atileyin fun are bola me tinubu iyen ni odun 2023 setima lo so eleidi mimo laaro toni e bayun na ninu we iroyin laaro daily post na lo gbe jade gomina ipinle eboyin iyen Francis Ewifru o na soro won ati wike o ni e fi wike le se ri wike bo se wa oro re ki soni gege bi won se ba soro nibe na ni gomina won ti ni se ri wike gbogbo katika titi wike nso ko ti e kan wa ko kan mi emi o mo npa sugbe ni keni lo ba lo koja aye re tabi o lo nfe ba nkan je to ba gbianju e wo on go riran o yo riran wo yo ri nkan be ni o talento soro yi gomina na lo soro iyen governor in Wifru ti ipinle Ebonyi eba ninu we iroyin laaro toni iyun na po to jade laaro isugba asiko ko fi be ba wa se ore rara o won ni jamba kan na tu sele won ni ojuna Ikorodu o gege bi won se no se waye lana arakunrin kan ti won poruko re ni Muhammad Bello o na ni won ni o ma se lese yana yana o latari pe won gba eni to si gba ko duro ni Ikorodu na ni isele na ti sele won ni oko kan ti o je pe ko ni afefe gas ninu sugbon truck yi gas ni mo ko won ni ohun gangan na lo je wi pe ijamba e ma sele ni agbegbe Median ni pa group lojuna Ikorodu won ni be gangan ni isele na ti sele gege bi ohun ti awon ajo ti won ri si iroyin pajawere ni ilu Eko lasema gege bi ohun ti won se ni alaye won ni ona totọ meji na ni isele be na ti ye lana tin se ojo Wednesday tin se ojo 16 osu kesan yi iwe iroyin gbe jade Daily Post na leti ba ni aro toni ekunrere nbe nbe laaro yi iroyin si po ta ko wa o sugbe ja mu ni won ba baun e lo nawo ga won iwe iroyin ke ma se ri awon to ku nbe lo e je lo sojo po le fa awon ara le tori abala gbe ye o o wa nbe o nibi ti awon ara le na ti lanfani lati peke lo awon iroyin ta ti ka lataro ante siwaju lori otun weroyin Jordan 105.5 FM e ma gbagbe ofin ati ilana 09063352 te ba ti pe wole e pa radio yun e lo e kaaro o e kaaro e kaaro
1: aje ma isu be
0: e kaaro a gbo yin
1: ere awon ke awon to mo ko to ko ko akedu o ki awon ti ba ran ko si wa ti ru agun to mu ti o 49 visualize o ti po ju o ere bi yi ati ku ni di baba da se nbe awon meji na ti awon meji o ti dagba ni ti o gbon gbon se nbe na fara nu ko so do ki ati ku lo se nbe o no ti dagba ijo won kere o le ni se revise ni ki o du ku to wa ibro wa ko woro e se mefa na ni e to ba re gun e se ma to mefa e to ba ngore to mefa so du ku da ti ku wa se ro bi oni o di ko yo di je gbede ni npa de je governor to wa je president nko a ta ku iru don ta wa ku kere bayi aba re o da bo
0: o da e seun ajoba lati tube 09063352 e karo o
2: e karo so
0: yes sir
2: a ku to
0: olorun lo nto
2: a fi ko gbe lati lu ami kore
0: e ka bo sir
2: mo pa ti alagbo na mo fe da sino
0: okay
2: bo ti agbo wa se ma bo ni to fi di pe one something eyan ko ba je pe nkan mi ti diba o ti ba tegun wole ni ilu yen o talk issue because o gbo lo wa ma gbo ati won to en to wa ji sikoto o ko en to n bo logbo ba te yen bi ma party na ko tele pe awo to nkan ti lati mu agbo en ni nkan mi ti lo sele ilu yen o a kan so pe agbo ni o se yen ma gbo ni ko lo ko sa nu wa
0: je
2: ti ogbeni Peter Obi se wa ri ko je o ko je ni ilu e to ti kuro pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àtàkámà jí wọ́n pọ̀ àmúyẹ àwọn tó yẹ kó wọ́n jẹ owó tó yẹ kó wọ́n ti kọ́ ti ṣáṣí abẹ pati apc nkankan kan sọ pa ẹ kí àtìkù náà tó ló wọn ìwé kíní kan igbá kan gbogbo wọn kàn máa fẹ̀ dí ara wọn wò ní nǹkan kan náà ni wọn ìyàwó báyìí lọ kí àtìkù ẹ̀ ń ṣe àmọ́ tẹ́jọ́ sọ ni àdúrà wọn gbọ́ ọlọ́ àgbà fún wa ìjọba yóò ní wa lára kọ́lọ̀ kó sànù wa oúnjẹ ò sí kọ epo wọn gáàsì wọn lórí wọn lórí wá sí wọn fà níbo là ń lọ ẹjọ́ àtẹ̀jọ́ ìjọba yóò àdúrà wọn gbà
0: ó. 09063352

di fa so fa me bell. As long as na nende kike zir no nga ne fe po. So ke kan ne bello. Me ko bi mu wede o. Ma ke me fe komo. Pa peche funa mo. Akwe me cha che tam.

0: Alleluia. Gbogbo eyin abiamo mo fe ko gbadura yi so ti ra oja re to mu bo nu pade lojo Monday mo fe ko ma gbadura yi ko to denu ipade yen lojo Monday wa ni Oluwa mo fe yo ayo nla lori awon omo mi ki odun to pari omo mo kan ni ojo Sunday to lo omo won meta lo ra moto testimony to lagbara ni awon momo te le gbagbo pon omo won le dide Olorun si gbe awon omo won dide lona to to nipa adu awon obi won inu mi do fun awon testimony yi o mo si fe gba eri lenu wo na awon eri po awa ke post eri ni tabi ka send eri sori afefe tori nta fe se ko niyan nto Olorun wa lele ite ngbo ita ba ni ka mo so testimony ani lori ofe ati gbadua rara sugbon je ka gbadua ti eri re ba ti wa ko so o si yin Olorun logo lori e mo gbadu Olorun ni a ni ojo to ku ki odun yo pari ki yo ayo nla lori omo Olorun to mo fun yan ni ayo isele ti o mo kan mo mi wa fun mi ni eri nla fun mi ni iroyin ayo Olorun jo sele gbogbo eyan bi amo baba momo mo gbadua Oluwa mo fe isele ti o mo kin gbaroyin ayo lori omo isele ti ma fi gbaroyin ayo lori omo Oluwa jo sele Oluwa mo gba Oluwa jo sele lori awon omo mi Oluwa je gbaroyin ayo Jesu je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo Oluwa je gbaroyin ayo mo so loruko Jesu gbogbo abiamo to gbo mi loni ko to di ojo to gbeyin 2026 o ya gbaroyin ayo gba iroyin ayo gba iroyin ayo gba iroyin ayo lori awon omo re okunrin omo re obirin omo omo re oko omo re iyawo omo re loruko Jesu gba iroyin ayo Oluwa ni kin gbadua yi agadagodo ti won fi ti serere awon omo re pa bo se ngbo mi ina ja bauri kari basaida agadagodo to ti serere tan fi ti ona aluyo awon omo re ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja ina ja agadagodo awon aje won pofo won pegede si loruko Jesu ti won fi ti serere ati aluyo awon omo re loruko Jesu ina Oluwa ja ina Oluwa ja ina Oluwa ja ina Oluwa ja ina Oluwa ja ina Oluwa ja ina Oluwa ja agadagodo tan fi ti ona pa gbogbo ona to ye kan mo re gba ki ran le se ki ileri le se agadagodo to ti pa ko ja ina ja ina ja ina ja ina ja ohun adani duro to nda awon mo re duro ko dake loruko Jesu mo ran oro agbara jade ohun adani duro oro adani duro ninu aye awon mo re ko dake mo ni ko dake mo ni ko dake mo ni ko dake mo ni ko dake Oluwa silent ye oruko Jesu Oluwa silent ye oruko Jesu Oluwa silent ye oruko Jesu Oluwa silent ye oruko Jesu Oluwa silent ye oruko Jesu Oluwa silent ye adua re gba lori awon omo re Jesu Oluwa wa ami mama o baba enikan be lo mi lojo kan pe se awon obirin nikan na mo gbadura fun mo mo wa fo leran bayi mi o da lohun mo ro lokan mi pe oye re o to nkan awon to nilo lati gbadura fun mo ju o na ni awon okunrin o da ka awon okunrin na mo jade niru akoko fun ipade alabiamo bayi tori awon mo wa okunrin oruko wa ni won ma je asigbodo si ki oruko yen ninu aye won ka fi adura dari won si nta fe ki won da ati nta fe kan je ni aro mo Monday, Pauli Kariba Saida, Oluwa ni ki gbogbo eyan bi amo mu oja dani, oja le fi pon mo, oja o tumo si ogo ati iserere omo, mo je mo ti ki je ko mo jabo leyin iya eniyan, mo mu oja bo, enikan ni awa baba nko, ki la mu bo, gbe bibeli e ko mo bo, o gbele ori e, asele yin okunrin o mo pa, ago mejo si ago mejila ni ojo Monday, leyin e gbogbo wakati wakati la fi mo gbadura, lati Monday di ojo Sunday, emi ade fi oye o jere omo mi iwo na o jere omo e ni oruko Jesu o nta fe fi gbadura lo na ni pe Oluwa gbe ori awon omo mi soke momo kan wa mo foruko bu adugbo yen lasiri ni ilu Eko yi iranse Olorun ni hey Olorun to ni agbara aye ti ro wi pe ko le da fa awon omo re nitori pe awon omo yen foju e ri e mo kan le yan ri talata baba laruba oko osimo olonto awon omo re sugbon nigba ti anu de anu gbe awon omo yen soke o nta ye o gbagbo pe awon yen le da anu so won da ohun ta yo gbagbo pon omo yen le je anu je kan je momo ma rora are pin ma wo present condition aye awon omo yi adua ni ko mo gba mo ni testimony kan nigba ti mo lo si ilu Abuja ni 2018 lo se ipade nbe mama kan omo awon mewa ikan nu awon makunrin yen o wa ni university iya yen wa mu wa pe ki mo gbadua fun pe omo yen o npa o ninu je o nfo ni iporuru okan e pe ki gbadua fun pe mi buruku wa nu e mo wa mu omo yen mo di maya Oluwa ni o se mi buruku nu e pe emi omode lo nba rin rin ajo emi odo mo dupe lowo Olorun pe program ti mo lo se ni Abuja ni last week Friday mama yen o si mo bayi omo yen wa ri mi o ti fine ile ise nla ile ise ijoba orilede ilo ti nsise Olorun ti ran lowo de sanu fun mo wa wu lu bayi mo ni iwo ko ni mama re so bayi o ni daddy oro te so lojo na lo pada iyaye mi pada mo wa pada paya mi lenin ko to ku omo pa olerin o de ni sunkun lori won ya gbon ti sam 3 fast 3 to 4 ya gbon to so yes
1: sugbon iwo oluwa
0: sugbon iwo oluwa
1: ni asa fun mi
0: ni asa fun mi
1: ogo mi
0: ogo mi
1: ati olugbe ori mi soke
0: ati olugbe ori mi soke
1: emi fi ohun mi ki
0: emi fi ohun mi ki gbe pe oluwa
1: o si
0: gbon mi
1: lati oke mi mo
0: e gbo sa o ni oluwa ni asa mi ati olugbe ori mi soke ta lo mo n gbori omo soke olorun ni ta lo mo n je kawon mo di nla olorun ni ta lo mo n je kawon mo je eyan olorun ni ta lo mo n je kan mo gboro olorun ni o ni oluwa ni asa mi ati olugbe ori mi soke ba ori kari ba saida elima irabaka e ma pase oluwa gbe ori awon omo mi soke won gbodo wa leyin won gbodo seru won gbodo rakoro wa mo pe olorun mo jemu gbe ori awon omo mi soke gbe aye awon omo mi soke gbe iseda awon soke gbe ayan mo won soke mo gbadua owo oluwa owo oluwa owo oluwa gbe ori awon omo mi soke ki won gaju ore lo ki won gaju ota lo oluwa je ko omo mi o gaju ore lo je ko gaju ota lo owo oluwa mo pe mo pe mo pe mo pe mo pe mo pe gbe ori awon omo mi soke oni wo oluwa ni asa mi ati olugbe ori mi soke owo oluwa gbe awon omo mi soke gbe won soke gbe won soke gbe won gbodo tayo won gbodo je iran won gbodo se anu gbodo fun fun won aye won gbodo tesiwaju ogo won gbodo laye ja won gbodo seru be ni won gbodo jiya owo oluwa gbe awon omo mi soke gbe awon omo mi soke gbe awon omo mi soke gbe awon omo mi soke gbe awon omo mi soke mo daruko won kokan mo pase lagbaja owo oluwa yo gbe o soke yo gbe ori re soke yo gbe iran re soke wa mo pase gbogbo iran rere ati aso tele rere nipa awon omo mi oluwa je o se je o se je o se je o se loruko jesu iran rere ati aso tele rere nipa awon omo mi oluwa je o se oluwa je o se oluwa je o se ko ma se ko ma se ko ma se ko ma se eto olorun lori aye awon omo mi ko wa si imuse ipinu olorun lori aye awon omo mi ko wa si imuse eto olorun ife olorun mo jemu olorun lori awon omo mi oluwa je o se oluwa je o se oluwa je o se oluwa je o se oluwa je o se wa mo ni loruko jesu ifamuyan lati tayo si rere laye oluwa dali awon omo mi lori ba ori ka riba saida enikan lo laduwa yi gbogbo eyan ko gba bi olorun ba so pe iwo lo ni ifamuyan ti mo ga ti mo tayo ti mo goke ti mo jeyan oluwa dali awon omo mi lori oluwa dali won lori dali won lori dali won lori dali won lori dali won lori oluwa da mo gbadua olorun mo jemu o olorun mo jemu o olorun mo jemu o ifamuyan lati ga lati jeyan lati goke lati serere lati tayo oluwa dana mo mi lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori oluwa dale won lori wa ni mo bere fun ori ofe ti ogo re mo tan fun aye awon omo mi ori ofe ti ogo re mo tan ori ofe ti ogo re mo yo ori ofe ti mo gbile ori ofe ti mo gboro ori ofe ti mo serere ori ofe ti mo laluyo mo bere re fun omo mi olorun yonda oluwa yonda oluwa yonda oluwa yonda oluwa yonda oluwa yonda oluwa yonda jesu oluwa wa nibi ni mo pase loruko jesu ifamuyan ti mo tayo oluwa dali awon omo re lori paori kari ba saida elima irabaka ifamuyan ti mo tayo to mo serere loruko jesu oluwa dali aga to mo ko ma so loruko jesu yo dara fun awon omo re loruko jesu olorun gbe ori won
2: This is Josh.
0: Okay, gbogbo nti awon omo re ndawole lerere laye ko.
3: Gbogbo eyin abiyamo. Gbogbo eyin abiyamo lati origun mererin Nigeria ti gbogbo agbaye nibi ti e ba ti ni ori ofe lati farahan ninu pade adura yi. Ni opolopo odun seyin ni Olorun tin se opolopo ogun ni
2: social media. Facebook Jordan 105.5 FM. Twitter.
3: Nu aye awon omo nipase adura yi. Mo fe ki eyin abiyamo ke darapo
2: Jordan 105 FM. Instagram Jordan 105 FM.
3: Mo wa nibi ti ogun logun awon bi amo yo ti wa ninu ipade adura e lati ma fi
2: listen on the go at W.
3: Adura jagun fun aye awon omo won. E wa fi adura furugbe on gbogbo te ba fe sinu aye awon omo yin. Ko si onkon ti e bere ninu adura yi ti Olorun oni fi ase si. Onkon yowu ti o le ma dojuko lori aye awon omo re. Ma gbo pelu igbagbo re. Be ni gbogbo ogun na yo si se nitori pe Olorun to nfi na dawon adura o wa lori oke yi. Ma bo pelu igbagbo re. Tun mu awon abiyamo mi lowo lati darapo mo wa ninu adura yi. Mo gba ladura loruko Jesu. Bi o tin gbaradi lati faran ninu ipade adura yi. Loruko babo omo ati emi mimo. Gbogbo ogun adini lowo, adeni lona. Ti je ki eniyan le pada faran mo. Loruko Jesu na ko jogun na run loju ona yin. Bi e ba tin de gbogbo nkan te ba ti fi enu yin so tabi bebe fun aye awon omo yin. Be ni ase yo ma gun loruko Jesu. Gbogbo abiyamo to ngbo mi o ni sase danu lori awon omo re. Be lori o Jesu Oluwa wa ami.
0: Ni aro Monday enikan ni se ni fi Monday se be ni eyin te wa lenu se e le sare wa ago meji la ba ti lu kan mo ti pari gan gbe bagbe ko mo lo to ba ti gba se ti gun ori o fe wa fun awon eyan tan fe wa ninu church fun gbogbo ojo mejeje bo se Monday lo fe de bo se Tuesday bo se Wednesday adura wakati wakati bo se Friday lo fe de ti wa lo Sunday ti e pinu pe adura o gboro fori mi let me tell something awon case kan wa to wo le tan ninu aye awon mo ese te eyan mo o le tan ipo te eyan wa o le yanju e nkan kan to le yanju e o na ni adura laaro Monday ago mejo aro so ago mejila gbogbo wakati adura fojo mejeje olodun ti dawole awon iko ati riju olodun tolo ma lo fun itusule fun idande ninu ipade e o si ni testimony loruko Jesu bo se ma de church re o locate abuli egba tabi fagba gbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro eyin aro ogun state e le gba madia e le gba kola e le gba maujosun e le gba ijaye e le gba alakoko wole e gbe okada adetola road church baba ade fi soye to wa ni waju oluro yo da fun o mo riran si opo ma je won mo loruko Jesu mo riran si opo mo ri o se rere loruko Jesu mo riran si opo mo ri o laluyo mo riran pe awon mo ri o ni seru ni oruko Jesu number is safe e to ba wa lori WhatsApp send ni prayer request e si wa lori awon mo re mo pe bayi ai gbe call lakoko yi sugbon gbo bi mo se n pari adua e bayi lojo emi lori Facebook lese kese prophet Adefisoye baba aladua to ba pe YouTube tabi TikTok lo ti fe wo mi prophet Mike Adefisoye je ajo continue adua ta n gba lowo yi an gba adua lowo lowo bayi lori awon mo na ni wa to gba more ori ofe yen yo sise papo ninu aye awon mo re number na re o 0805 60 97 02 o jere omo o jeun omo yo da fun awon omo re bo se npenu lati wa ninu ipade alabi amodun yi gbogbo ije awon omo re ko jona ogun won ko jona idamu ko jona wahala ko jona airi je ko jona airi mo ko jona ogun ti ma mu ke eyan to ma bo omo ko jona danu Jesu Oluwa wa amen
4: Alabiamo Prophetic Prayer Conference ipade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura ko ogun arogo gbogbo je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akuri afurugbe bisoa lala re lori omo ko mo le je eyan ko le ni lari irubi ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lujiji ki won le so ara re ati omo re dina ko se mu ko se fowo kan fawon eka eniyan loluwa se n ko si ipade adura yi ojo meje loju adura yo fi ma ro bere lati Monday September 21 to Sunday September 27 2026 ago Mejo wuro ladura yo ma bere lojojumo wa pade wole akomoleyin folohun so ti gbogbo eyan mo si baba ileri ase ati olugbalejo baba adura prophet Michael Adefisoye orin emi latenu Kemi Rehoboth atawon akorin ijo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Abraham Ezumo Street Off Aden Road Adetola Bus Stop Lagos olugbalejo prophet Michael and lady evangelist Olubunmi Adefisoye

0: ogo ni nda ileyan ogo ni mu aye eyan dan ogo ni agba ti se ewa logo bi eyan ba fine to logo aye oni ri ewa e tori ko logo gbogbo to lorun da lorun fi kan de lade ogo lo fi de eyan lade Genesis chapter 1 verse 26 and 28 oni nigba ti oluwa de eyan to lo fi ogo re si lara so gbogbo to lorun da lo fi kan se didi e ogo lorun fi se didi eniyan so aye ti o ba logo ko le ni di olorun aye ti o ba logo ko ni signature olorun aye ti o ba logo ko ni fara olorun only the earnest expectation of the creation is waiting for the manifestation of the son of God ogo je gba ifihan olorun ti gbogbo aye awon omo olorun pe ogo lo ma fihan so agba to gbe opa boye ina bo si bayi
1: amen
0: ado be ni togo togo ki se boye ko se ma gbadua olorun lo da obe but ewu to wa nbe le yorufe bi be le wi pe gbogbo eyan lo ta ti kuna ogo olorun ki lo sele igba ti te be olorun fo go sada ma te fa lara ninu agba igba ti ese de ogo lo awon ti won ri o ara won tele won be si ri o ara ara won to bo ogo ti dagbere o n bo mi bayi aye ti sun e farabale oro suko le leyi o a do gbadua loni ni adua to gbona ibi to ti se ogo ni jamba to wa n bi abo ogo kiri agbara ledumare o da ogo ya pada
1: amen
0: Paulu wo so pe ta lo gba ogo mi lo
1: ta lo gba ogo mi lo
0: yawere
1: yawere
0: ogo mi pada
1: ogo mi pada
0: ta ti wa
1: o ru pa le ta lo gba ogo mi lo yawere ta lo gba ogo
0: Sọ pé ọ fa ifa sẹ́yìn
1: ọ fa ifa sẹ́yìn
0: mi ò gbọ́dọ̀.

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: mo dupe lo olorun fun nkan olorun se fun mi January ta wa siba won soro won ni ka ra cement ile yen mo tin kan fun 17 years ni ile bo ile yen ko wa nbe but to the glory of God leyin ba ti mo ra cement yen mo akọ ile yen ta within January to now la lo to ti wa wa leyin mi tun lo fe ta to wo ni awa lohun fe ka ra ala lowo o la wa lohun fe po ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atun ra
3: lona ele ta yin ko tele
2: be
3: odun melo
2: 17 years
3: 17 o wa wa igba wo le wa si bi
2: January
3: ejo awon to ra cement
2: yes sir
3: sube si wa ko bi
2: emo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
3: bi January enu January 6
2: ben
3: e to wa ra ile another
2: to wa leyin ni olo awa lo n fe ka ra ala lowo la awa lo ma gbe duro de asugbo ati ra bayi
3: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
2: since 2007
3: nte yen ntẹyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se ko wa tun se o tun wa ra anoda ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se ku lori oke
4: as a living man
3: let double grace work for you
4: na o lo fa se ko meji
3: o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
4: amen
5: ara yi ti de di